dikwa shenye dum. Shakba nye na munu chu jo, nyeba cha mara daa ge jo, ore la, tunga shakba nye. Ta tungsha che nambar dapa de duente woye na, yang ute diksha ga thi ge dum. Tata ngar dikwa shakba yen la, chapter nenga madrasu me ore la, dikwa shakba yen la nenga dikwa shatang che, sha phyuya dikwa shatang te na omnye, ore la. Sha phyuya dikwa shakwa su yena, sha phyuya kaya ya gosu lo nye na kaka mara jamdru song ju, utna nambar dapa de yim shinde takta che, kaka mara, Tungsha dunjuji. Tungsha dixin sheba sumju sunga. Dixin sheba sanji sumju sumang menganam da. Dixin sheba tila cha, dixin sheba doje nyingbo la cha zilo, dixin sheba rinje dawe la cha zilo nye. Cik sumju sunga wanyam da. Ichik sumju sunga ka ti ti ka sha ti ti piu kagamar or ti ti ka sha ti ti ti piu ya. Samla tongto tongto ya tungsha ji dunjuji. Da tungsha kaga loga dunju munu yina da zikan ya ju munu me orela. Yan beja halam kolo de wala udin la no yina tungsha ji de na nambar da wala yu. Tungsha, kumbu sumbu doonye na, tunga shakwa doosha anye domda. Sanje binansi, shakwa nenga, shakwa traktang ngoto tisha, tungsha doonye oji. Ichik shukuji, chi shakwa nye tinom nye dang, yang alama terasume orela, chi shakwa nye oji, lobyan tayang nye oji. Lobyan tayang kani, chumjanga, ta shui charume desh tujuma dangyum, lobyan tayang nye oji, nada binang mutikba, mutikba nye na, hindu ki sadhu temte ya. Ichik duga bina mengra mudik tayanye. Mudik nye na chiru banashe nye yume orela. Mudik. A bi nalenta gaong, nalenta tabanashe gautong. Soba bi scholar kheba hachet gosude ya. Ichik shukche tamatama che loben arya dewa nye goche. Madde shusume loben arya dewa sha melong ti modu munu jumsen silo nye orela. Ichik utto chumna gaongbo shusaro ya. Ta dunda che tamatama che bina penzu nye nga nye subur. Beja kama nuce je nye, uce je pigi ya, nyin ya. Chik nangba me nume ore. Ichik breche planti shot gochung peynye go tehto shot di yongye beche pekpati ore. Otungoto beche pekpati namga ong. Bi kheba yime ore. Ganju kambun beche kloya debur. Ot beche nenga binang loju kambun nalentaga. Chik lom modi dayanye go miti yongyum. Otse oyabaya yayyum. Ichik shukje kumbu lo jubse. Loben araya dewa tong odo ni sanje se na lungde yanyo go namur. Na na ne. Ichik tonga bi hache diya da. Kahir lo nye orela, ichik lungten de teya bi hachit, ichik sanji she deva chung, ichik binang na yago che nor ne, nye sim she gyotban nambar daba de ya ya, ichik shorkyang mar sag su, la ne tamo cha ya, jisha yago che shorkyang bi zom nong kaga mar, uhu la nye, peche na che rang utnam, uhu la nye, cik che donda silo nye na, English ka alas nye do me ta, pe sa ne nye go cik che imda, tatata nye yago che na, kambu tigwa ya ne nye go, Udin de binan sem jeba ya jishak pejetan. Jishak pejetan yor munum. Shuku nen sumde mada munum bur. Tungshak, jishak nye wach. Udna da shakpa. Shakpa ya yug nenga nambar dakwa. Orela. Udna da da jesu chumbo shiva la ransi ozu ka nang neme. Orela. Pumbu sumba duen jashi nye. Duen nye na ma kan duen ya yu jishak nye dum shu. Gel na chanju semde ne duen lama deshi jas. Pumbu sumba nye wachi. Pumbu sumba nye yuje, kunjo sha suwa tabju yinbur, dikba sha yu yinbur, orela, udna sha pumbu sumba anyidu. Pumbu sumba doje mara duno yina, udne nga shakwa ti minu ya gyamdru, simji gambo tsanganum, da dungsha ti nenga, orela. Gyal nyewa yina, ichik sanji gyawa, gyal nyena sanji nangshi nye yume gyawa. Gyawa nangsha, gyamdru ya yuje, gyamdru je, udne nga nomye. Janju ki simji, udne nga nomye, ore. Ichik sanji da gyamdru janju simla tene, dunga nyena dikba sha. Tata ranga na chikta, shakpa shenma na ya, tunga na kaangpo daya, ta tunga tsalu ozo lusu la no yina, u tunga chen, dikwa chen, lama chen na kaangpo, tungsha de duno yina, dikwa lama tira munu ya ya, zangma shongyum nyong. Tunga lama de shi ja, shiwa nyana munu ju yusha, zangma shongyum nye. Tunga lama de shi ja asim. Jiru mche namda kur che ta, nyana shu tsaru me ta, tsalu kanya ka irba rayuk tunda ka imbur. Jiru mche pyoga binang ta, kiwe taba nambar taba shong, ichik jambayang shesik tobya ore, jambayang shesik tobya, jambayang shayda nye tachu pechana, nambar takwa pechana, yor tsam sarum shinde, tongyi nye goche, ore, dagme tongyi nye goche, nambar takwa jirumbuche binaya kirme dedumda. Binaya semnega gomya, semnega, ongoche, jizun jambayang shaya len pyudumda, desh ngok semga udun de rasu gomya boro, da titi point gongda udgun dradur, udakta nekwa nye chik, jambayang shangribur, jambayang shi udakta mona tada ina, Tadon tongi takta wonga monye. Ta unjuk donda siya gusul onye na ina keba tembo de lama hachet gusul di imshinde tada choksa dribjang ya gusul di nye. Dikwa halam marisha gusul di nye. Ichik se

가면 옷 옷나 요요 딱지 이담 옷나 가면 건매디 좀신데 플랑티 내가 개화 하나면 좁대요 대화 하나면 용수해요 옷나 알 강보스야 되임에 거기요를 야 먹었어야야 개화 좁단 요를 대충 주시면 내가 간당네 옷나 알아야 되임에 오래라 센 메뉴니지 개화 하나면 수 강보스 좁대임에 옷나다 야대요 시세나 보란세월에 비전나가 셔도 강보 수 강세냐면 야메디 좀 대신으로 오래라 신데 Utnanga, Ransi Yamne Yatiju, Tine, the Shonimda. Ut Yatiju singer Yahosumda. Ah, Utro Pejo, Yatiju, Dishno, Nana Matim, Ut Sanjay Janjusamana, Yajim, Ariati Union, Kambo Otni, the Manamorella. Utnanga Sisi no in, Pena, Subchitinu go in a Bazarga, Town of Nisubchinu go, Arne, Subchinu Gable, Subject Mansion Mosrani, Chula, Ningbala, Sigam Panmado Nation, Ut Prezi Tine, Ransha Gosula Tabdome, Utmodo Bazarga go in, Orella. Yaya, Pigeon Nanga, Subject Market, or the Tisha Samoton, Utnang Ranch Sino, Season of Wind, Uchi, Yamnaya also get him deemed. The other Navy Cabal Sunday Major Kaya Major, Mosamiana, Jujan Room, Simjin Dunley, She Majors, Simjin Kone Dunjit, Tamji Chanju, Chungo, Nidogon, Mozo, Mosamiana, Ransi, Direct, Metisha, Pando de Yaguina, Rans, Direct Yaguina, Uchang, Nijime. Gyuyina, rangsi yamete uyine, rangsi mitisha shadiya, misha natisi ya uyina, utisha gyu, gyuya. Da direct ya yuti nom, ya indirect ya yuti ne nome. Da gadinda ya uyina, kridomburin ya umda. Nguysam yana, gyuyan rung, simjin dunle shemeje. Lega gadinda ya uyine, misha nana simjin dunda ya yumadu, shenna sigama ya yusho, nida tajudu. Simjin kone dungeche, tamje janju ching oos. Rang, kiawa gadinda dubuyine, gangbu, simjin kone yana simjin Timothy, Simjan Ramado, Shenma, Sigang Donda Mayaju, Ichu Kiwaji, Sanji Gobang Kiju, Moya Donyumda. Tabara Givishin in a Tijin Dunla Kiva, the Janju Simbu Tushuju, Sogi Chiriam Medangos. Ta Udmoto Yabo Ransha, Givishin in a Bardava de Gosumur, Kambong or Sipejaka de Manumer, Givishin in a Rangi Gigan Gigan Sanyadum, Teacher Shavarela, Givishin in Kalyan Mitra Nyojim, Givishin in Mitra in a Rampunayame. Kewak sangat kerigun rang punasha kewishingin ni dumda. Tapi kewishingin je gadindi rang kerigun je gaya di kosolo ni na. Tak ber kewishingin ni is gadindi kosolo ni na. Tijin dun la kebata. Nada je bidang mal pejang odo da teba cembe shung gadindi na. Ut number da wakano di kosum ni om. Sini na kerigun bidang makano ni na. Kiru se gaya ganjil lo orela. Tapi cik mal lembju gudun da si ni kerigun bidang se kano number da wadi kosum ni da. Teaching done like Kebada, Tebachimbu done the Keba. Janju simply two shoes, Ijik Shuja, Kebati, Orela. Number the Bakano Timenoya, Janju simply two shoes, Chuba Shanido. Janju simply Chuba number the watch, Chokin, the number the watch. Janju simply Chuba number the watch, benign Yamlin Yagin, the Gosum Shonyumda. Benang Tira Yamlin Mayawaya. Shama Shati Shaduina, Jik Murgium Ye. Kandijik Dam Tenemen, now the Pusabruna Shed Yuk Dami Melt. Makan asli kandiji binang biografi nenga noi na monoi na utam makanu. Naji amati pusupiruti ciri nyokbo arela nyokbo no ciri yo saya jiku wana kaum manusia kau ya ya ciri kau masanya na pusuti kyun ne menyen ya. Iji kandiji nama kri kurunya amase kandiji nama udah ngok shok pusu tiran yen man siya gosolo nyen kandiji sen tunda selo nyen na nyokbo ciri arela sweet. Ichi ini yang, nak kandis jadi nama pelang nis cukup jauh ni om dah. Tada ni syad mende pelang nis cukup jauh ni. Pelang nis cukup jauh gebur, ama je pisah su, bujur je naya ngatong kandis jadi bujur syad labjat iya om dah. Labjat iya sara cukup je, nakor tu bujur je ciri ti nama sah om dah. Ama je hajat langgai, oi kandis jadi siapa wala dah, odin deh orang ni, gresti syadu ini bujur je menyenoh, ini ti syadu je anyen deh odah gaya syong lo ni om, ini kandis jadi. Nai nang buzu je ni nama kerjutur, ana jirisha yoshino nonye, ana jirisha dugu ni yordishino nonye buzu sya masa ni gaya sya dilo nye orela. Ijek sa hapta ting ana jiriti ya masa ya sugu nye, pinang nyamlen ya ya, jiri masa ya. Ijek buzu je nakur ombol ijek mat nak ambu sya do nye, nye hap na shino no, ta hapta ting masa su kau udene ni, masa na wanang sya dugu ni nye, sya ijek buzu je nye nonye. Ijek sa amat cede, tiom da. Tahu tu kani ngoto jumpri udi imshende. Utsang arsha senior dolonina, Mishan Manasha Shaduja, Sugansa Shadim, Kambus Shadim Shende, Ryan Yamlea Gosumi. The Givishin Yawaji, Utmota de Gosumi Honda, Sanjusimbe to Shucho, Sogi Chiriam Medangos, Sogi Chiriam.